0: me ba. Mwen di a gason, kwa ou sa ke ni mwen meri da hapwen fla.
1: Di hapi kliyo.
0: Madame Chairman kwe san seni ni la.
1: Bishop eh?
0: Bishop la. Se pan seni ni la.
2: Ok, ok.
1: Mi kase tout le anou la kapa le a gason. Pwè chon grepfruit an gason?
0: Bon chon gason. Mama! Som la! Kot!
1: Non, kon hanyi.
0: Mable, mable, mable. Mi da yu gason.
1: Mwen heba e la gason. A ka tue ve.